0: ayok ko damni. Ngayko, ngayko. Nupi masado po, katay de gino, ha? Kari no ni masina mo, nung isip. Ay, ma. Kari no ni hai sip.
1: Ay, ibo.
0: Koy ni.
1: Ay, ibo, nupi siya le hai, di ba?
0: Sibo, nagi mapokra.

0: chibu ta ko pa nupi sele e dana sida bu nang lai bu mo anga ba siri bu ko pa se se na khoi gi sibu na sa na sa ya na ra ba na tra ne kana gi ma sa ma su no kari lai kai dai no ba
1: ta mo

0: KH Francis Amadi Mapangdegi, Jothi Matami Sayasi, Tanjakibukalunana, Jinglongi Sayrol Sanduk Chaba, Lushin Jerry Akashwani Imphal, Hausik Sanduk Jerry, in Puyi Thorun.
1: Old India Radio Akashwani Imphal in Puyi Chandon, Aniyam Chandon Kaitangnu, Stephen Bariam, Tarik Somseri To Kabaita, Lumikni, Chakrin Chaksum, Sompangto Tanaleva Chamga, in Puyi Chandon Punungtangi, Medium Wave Meter Zatum, Sombli, Point Kat Kale, Razakriya Somkre Kakani, Kelo Hearts Kanga Channel B. Aniyale, Oza B. Noble, Guest Faculty, Department of Tribal Studies, Manipur University of Culture, Letiga, Tangai Katak. Chandon episode kani nom toga ngai samlacho
2: sar jana tamgalerin thandre haibalak pi jana le henga study tu nu anicha da mangai moi lakpi into sumdung nu haya jen kata e kama ga into sumdung nu nang bi kasem rin
3: sumdung nu tiba pasoroin khono ngai sum kan bi balwat sumdung nu tinwe Balut, haya misa katuga, kapasia katuga, lung kan bi kama pupi kan bi balut a na balut a lauluga, mai tuklinga eh, balut lahunumi na mi minun na hang na takong tuklinga eh. Tibrik mina kapasia katuga lung ni tibi, balut a batang tang tiga don hung no tai, tiga anim society status hai hierarchical order haya. Kaki kaki langa baluat a batang tang don hung tai hai baluat a don hung amak mi ga ba khang na thai thang manu ja amnoe dira kuna baluat ta nga e diga baluat a kasem ame luka hai som dung no ti ba baluat som dung ang mlai baluat ka kwa ba anda lange baluat som tang langa som dung la lange baluat ka kwa haya lautang bina ania bi sangrui tingai balot sangrui tingai balot som tang nom tu balot som dung nu tin ze som dung nu tiba ani pasora mixe na kau ga balu som dum ditle kau ngai tida research tu ga na ngai singkan bia som dung nu ting mai diloga hei balot ro nak sem rin da thang de kamak tak pi mizung ong nu ti mixe na kau thai ma ka mizo ung nutile kawe mizo nutile kawle ame english term namang re nebe confinement feeding of a person no now san ja tinis tinu xem songwan now san songwan tang phatak am lai tato rilangbo songwan ka som ka kwa som khato jampai hom kan bi haya tukle nga e ti hai chon do na tha thum tu nga e luga haya mizo unu tiba ingan chang run na phangsin ne luga katang in bi khi nga e lo bating nga hai mizo un kan bi langkang bi so claim e mai bi som e luga bating nga gai ga hai mizo un kan bi asa asa nu jinja thaisa din dar haya bi sa ga len dui dui ga ko thang a e pasoro na rai nu wa Japan runs more wrestler than a colendo, no beaming of cotangi together, right? Luga, Haiva Sundona, Pum canary toy, Sundon, Pantong, Sola Luga, Hai Sundon, Lucina, eh? But Tangbi, I had drink marin to andam cambre. Sundung ni tibe, Haman pa, my co notai, Mamma Ibsa am notai. Luga, but Tangina, Sako no tile, Tumang zam, eh? Lawlamang khosa khoba khawring haya sungnangak timo thanangak timo ka phungnu jai salu lahumtai hai lahumang jam e ba sia khar bagun ne ya ma thangina lungtun joang lawnu tie short put le longjam haya lawnu tai haya man winner tu na tai ngamnu tai luga hai ngam kama kan ba lungtun joang haya kadai he lawng kan bi price piglem e tida pashoron thampairon na mani di swan chala luga pashoron lang thampairon lang zubon ti mani na pithangkle lang ai
2: tun za na rin dam bi lungtun longjam ti ga kabian ka alim ning suno kha mi dikma apu le kapaisya bi nat no khat re ti ma de ai ka tang blai nat blai ti ga tung ha ai ti ga rai thang no khap kha ka rai thang ai am ning
3: sa ya nong tung joang lo nu heng ha ya balot lo nu ri ga nu pa she kha to no ngam kha i ga ti ga pa lo ngam ang kan bi minuna pa she ga sing so thang ma ja am ni ka ma kan ba nu ti ga thang mi na lo pui ka nu ti ga le khat a me hai na kama kan lawson tu san kan bi ti ga kalom kli e ti ga kalom ma hai ba lo pui ka bi ba kalom ma mi ti cha sin no lan re mo na khang pa ding ti ma de tang rup khating nga rup khating ka lu ga ti ga hai kalom ma ka kle no re kalom ka bi ya kalom ka no in na ti ga jan nga ka sa kin na sam dan ta re bo than ni mu ui than ni mu ti ga sam da lang re luka hello pui kau maniya lawlanu kanbi kau nga ebi tiga tazon rolanga manupa na tiga sang pifun nga e sige tiga ani pui chana por pui phunnu tigele khat amnoi hai lo pui kau nu kanbi ya lo hai sang tazon rolang phungnam chan tiga pifun noi sang phun kanbi tazon na ngam ngam lang kram kle tiga manina lo pot ka pot sa than pot ka ha ga lau phun ka nong san phun som tai ren na thang sang ti ga tai tan ne sin hong lo in bien bien ta li phun hong thang nga e ma thang mi na mu liang nu tin khal le ame hai le sangwan bi a lau swan tu sa lo wa ta si ti pan lo ong ga mi sang lo tam kha tak nu in nga na ti ga mu liang nu re mu liang nu haya ang kani ame ba pui khat ba swan kha ame ti ga kama kan ba ti ga lau lak lu ga lau an da lu sang phunung ka mi ti ka bin bin ta bi paso ron na ti ka thampai ron na ti ka pang hai phang si nga e pang phang si lo ka tam ka tam no in ding ga ti ka winners tu ka thang thang lu ga baswan ba pui baswan ti ka thang thang nga e ti ka muliang nu in ga na khang ding ga ti ka sen nga ting o bo nga ting ma tha ta lo khang ni pichal ti mangai nga e tiga ba thangbi bolot na tang nga ke nu ti e kama ni puiro le tiga katang nga sak nga nga e katang in ranga in tiga am nga e tiga sungon bali pang tiga katang nga ki a sak hung kan bi ani bi sungon tang rui ting ga mi katang nga ke sal ang rui tiga thau pui thau thau wa tiga tu nga e tiga ga ya na ai nya di katang nga ki no loi roi ti ga ai awom son no kha loi roi ti no bagaba ya hiya ma thang bi na bolo na karan thanu karan thanu ti ba english term nam re ne be head hunters no head hunting culture hiya kama kama pui chat ro le te tu nga e ti ga nam kin nam nai ron kapai sia lu wa ti lok le lu ga te bolo ta tuk le nga e ti ga haya buku in sum dum no tu ding wa head hunters karan thano mi lu la hong ma mi na tu za ma ngai kum tak nu nga e ti da hai ba kan na haya a to to lang bo modify to luka ma ngai kle dam da jung e ti da kama ba ko in sum du no kum tak nu sun du nga jung e ti na mi lu la hong ma nu ro na hai khat pe tu za ma nga e ti ga mai ri xin la ame ti ga in ba ko in tung kan bi ti ga thingkang ke indigi ga no hana kham tak ka thange gai kan ga gai ka thang kan bi tika harmonia tika milu la homa ibe a thang ja ma nga e tino um pasoro na mari rai thang ni ga dawe ba thang bi na thang me lo na ingan chang chang nu ti le ame hai mi bing na ba tu le tu claim e ti dak sen tu claim nga e hai le bolo khai e ti ingan chang ron na tika sa un in kha tu ga le tika chakle nga e ka kham ka tak pi diga som dung nu ti na hung nu re sia blot ka kwa lau mang ja me hi blot ka kwa tang dr bi ka kham ka tak nu diga blot som dung nu ti ga som dung nu ti ga mangai hung nu re hai som dung nu ti bi ti ti nu thau wa mangai ya sia ani na prestige economy ti ga english term no anthropological term nam prestige economy um bakhan kha fees of merit bakhan kha ti ga ani nu ka sak ti kin xian tui ya khang lang ki thang lang mon bi nam sa ron ding ti ma ti nam ke nan na ron ni ka hung lu ga sa im sam lang e ti ga ni chri zu lo no e luga haya kasaki na anina sian tuilamang sidanga koida anina phanglating nuwa lot maya phangla nuwe debira khna prestige economy dinaba sian tuilamanga sidanga koida lot tan hongla nu dinaga loss in term of wealth but gain in term of status no dina aninum pa social hierarchy bia but status but thang thang tu ga kanwe debrena hia bolota but thang thang lo kan bia ai som dung nu tinu mangaiya tulang e hai tu drui debe blood up sang roi tinu re hai som dung nu mangaiya som dung thawa tu satrui debe man ku into la jar re som dung ma ka ku into jam e atiluga somdung nu somdung ni tibe timate buku intuni tibe timate be somdung nu anu mi sangna ani custom haya nganu tai mana diga mai sa kong kan bi diga ani num mai sa kauza khamang re pi kauzam e phumjang lumjam e atiluga english onamang rinebe prescribed social rule or merit haya man follow tun tai haya incest relationship thanuron tibu tinuba unaul

mu trak phaithum le lecture churuk jiri bam go kham ne bam di he national testing agency ri na la me exam ton question se kahu thar ne tita tira to puni san samna nun khani kapu kapu su mai goi ko in thiam ne khoi me tan si me me goi kharin de section ka agency ri na ti thai ba me social media ka patku me post ka ko agency ri na sai telegram ko channel aju lan pa na kathan lang pa dan me exam phaitong question se kahu thar ne tira to puni sana gai ke me sembam aju khomthau khun karam bam the scammer goi heri na telegram ko question goi ta danka sing lu bdai bu khroi na sing chi pung bu ngan tira to puni tu mai lat bam ni samna goi ga ni kapu kapu i goi ri na charo ka ne samai nun ko la sam ki nta rong director general abhishek singh ri na sa ka ne kalo i dana thani me exam hai niyom chum na lang pa khang ro question paper tan me thie ko gak ni lobum the FIFA World Cup kum chine chi churu pu tong thao kum ei jip chung tang kho ma khai ko paru kum ei group I tong match kat ko France le na Senegal ti gol ka thum ka ka jilo kan the bai de me group I tong match kat ko re na Norway re na Iraq ti gol pa dai ka ko kum na asai lok thon paru kum ei group J tong match kat ko Argentina re na Algeria ti gol ka thum sino ko jilo kan the bai de me match ka ko re na Australia re na Jordan ti gol ka nai ka ko jilo kan the asai jimang khonglu makhai kai pigan go group ke tong match ka ko Portugal le DR Congo re prup ni sai jipchung tang lo thon khong ga makhai khurina England le Croatia re group L tong match ka ka suna prup ni lo thon khong re makhai ko gure na Ghana re Panama re kumna na lo thon khong chane makhai kai de mi gan khurina Uzbekistan le Colombia re prup ni All India Football Federation AIFF lo na tingkum lu snai ka tang to bang bam mai women youth league ka thau puni the tin dara nun ka pakan the tournament le gongde bam mai bu tong bujan lu ta chat kroi na Chhattisgarh to Narayanpur ko nai mai RKM Football Academy ka ko thau puni final match re na gongde bam mai bu tong bujan chi se ko ko pru puni league herena fixture athon tipak pun the tin sa kan the tournament hai kandi ka waiting kum lu chanai bang ba mai tu mi tong club rena prup ni mai lai mai tournament ni sup ni the tournament ka wai club lu suruk le ka jao ni kham ko kabi samai sam gan sa kandi tong bai mai ka bang goi ka lang ba bam kum jan kalyan sibir campaign manipur khuni asai gre ka kan the nta rena la mai exam tong question che tira to puni sa na khoi me tan ta mi nun kharin de section ne bang kha agency ri na sa ba me khani FIFA World Cup kum ching na chi chru to match ka ka ase jimang khonglum kai kai pigan ko Portugal le DR Congo re Hastan ko pru puni the ase ga na me da kra sam ma lo the katang ko kin da ko Matthew J kan khani ko tong kang groi lat akhanade jeleng long chun cham dikho dan sam tham lu me koi king cham dikho